security ajakas anil to e yatisa e e yan nacho khodia ko sa sa hot ege e ya a koneta nanis danate nesta nigo putao e ya di ajapana hanel to ado to nana satil to yemen to iran ajiego ich

ti i la to shtita nigo ti nan kioti i a ti between a lago ti charges gi i ajri i sinje shim beli a ti deadly weapon i ajri time lingo di davis gi shi ajri a ti leader lingo i ajri